Sol, mai. Ya huna ma mu mita la ni. Ba pisong kasal no itiyo ya ni mam. Tala ni song ka. Maki to nauki tang ita. Okay na ba pi ansa ito ko try no pu a. Sinaw ka ansa ti. Ba pi ansa tam ira itiyo ya tang hinewis. Ba tiang lamau wa ya kansa. Ba hiin ansa. Na pangkang o paano ba positive vibes lao at ang mga masuk kaya tisin na mga kami na ko ito ay pinakira si sa politike ba yung ano ito ma api masus yung ba kiva yayawat yawat ba yung kam mga mga puhit si sa tatawit ikaw yung ano ipipay may ang try na biti ang politawi ito mapulite na yung na mga miyawa ta ay kasong ka 2014 2015 ito ang kaiyawa ta kapibas ko nga yung kanat ito bitah tiki ba yung sa mamama che ni mo talal wani ta api api china ni oh, when I, when I, na, na.

ay ay ay ay ay ay om be da ba he ya ko lo hayo na sage o na ho de cha we ka de ye we no sa ya le he he ay ay ay ay ay ay

Ya hun ma mamu metau la ni. Pati song kasat no itio ya ni mam. Tala ni song ka. Maki tu nau ki tong ita. Okay na pati ansa itu ko tre no pu a. Chanel ka ansa ti. Pati ansa tam ira itio ya tang news. Pati ang lamau wa ya kansa. Pati ansa. Na pangkang o pahanga positive vibes lao at mga masuk kaya tisin na mga ni na ito ay pinakiva si chef politike ba yung ano ito ma api masusi yung berkiva yawat yawat ba yung kam mga mga puhit si chef tatawit ikaw yung ano ipipay min may ang try na biti ang politawe tapi ma polite na dia yang kan na mga miyawa ta ay kasong ka 2014 2015 ito ang ka yawa ta tapi bas ko nga yung kanadi tapi ta tiki ba yung sa mamama che ni mo talal wani ta tapi apichina ni

0: to KEYI 88.1 FM, licensed in Hopeville, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KEYI 89.1 LP FM, Upper Munkapi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KEYI.net, your Native American public radio station.
1: Support for KEYI is provided by the Women's Foundation for the State of Arizona, announcing the Women's Legal and Self-Empowerment Certification, a no-cost 20-week virtual program for women in community-supporting roles. Participants earn a certified community legal advocate designation from the Arizona Supreme Court with training tracks in either domestic violence aid or housing stability. Applications are accepted through June 5th, 2026. Information is available at womengiving.org/certificate.
2: Kwakwai. Pioan sai ta yep ta lao na ya po ye pang kae son pio ma sinom ka ta la hoi pai pian cha kem an cha ta la wai ye ta ta ye po ha ka pa yang khat an cha yoreng mo hin ta ka pe tha ta leng na ng hak ta ka ne na am ne ko am ne ta ha am ne te po ha kan cha ka te te mo te ha kan cha son pe ka ma wak tang ha kan cha anjen hak pan sopa ke bu hak it an to ma wak ta kang pu kai wai ang enang pi hak kang henat pa se bu hak son ka ta la hu ye bu hak kan cha i bu hak kemang pu ka pan te ni pai pam do pi ka kam ke i no pan cha hak i bu hak kemak ke ke sa kan cha pan wak ke i wa tong na wak na ni kan cha me hak i tho ma yang kang hak ho pu kwa ye ke tala we wa tha ku ne ke an sai ta wa tha ka na wa na hita i je ka che o be lon ma se ne nga se na ha kam si no mo e ma nga i je phi te ye pu ni ni ta ka ma ma nga mak so so ku e ma nga mak na wa na pu ta ka mong wa stit pa sa tu an sa ta ka na me ni kan sa pa ke ti mo i te pu mo ha pi e nang yes wan to na pumuy yes manat pa sa pumuy pinat panwat ang mga hita na sastang sen tuma tatukay usko sen nanta ba katatukay hita na pita tumalayin na kay putak na amin ta kanen putak ansa aw yorit mo hita sen na saste puyap ansa pio hita iti tumalay aw ansa yan haksu pan ta kanen tenat yakin ta tayo mo talabay pai pi yep ni ti ta tu mala pam ka ka mi pam so ti ta ho pai hak tu bu ti tang ang lo pai wo pu tin san nam ni ni pa wa san kwa am ni ni ni ta ho pi pu pu ma ki wa ta i ta ka ang i tu wat yang pas wa not one it he ta hin sa na ka pu an sa ye ka kam e pi me yang yan mang ta wa ta na i tu me ang pam ayo wat rupak ang ayo yamak puy ang sapir tus kwa hoy mum kiu ti ba bet pu hak pasa ang nen pu ang au hak ta malai ta sen hak ang malam sen ang pa put hin hin hin ang oi ne kai pu ta khi hi ta ka wan ta pu ta ang pas au yo ke pas tu ang sa pasa ang ta malai ba pam pio ka sen ye ma me ta muri oi kawai oi Wait pas uit nya kat humita tawak se me pam i hi hi mu pos humi kasun pam wong menak putak piang wewan kang hakai put tangatan nya kai sen it yang pisawa sa ang sun uin nya kai me hati ko pang an nya ni uting wait wat sen it mun mun basat sen ang wat it kawai wat hat pang wat kawai si wasit tangatan nya kai Pai i yayan hak ta kanen pi pai ane wak nhupi na su pa na kuni tang i tak na sa slang. Person pi wan sa hak yep ki yep na pi it pai i yoho na hi tak makinan na kai me kohut hak na sa slang. Put pi me ta lava e pang tak pai i tang ate pu put an sa kumachi enang hak emang amak. Kuip kot ak kuyok pasat pu e yongi ning wa kimu e timu ya te ne ne mai te pu ta ka mangam pas na sa sta pu in me ne sio ka ni pang ka pu ta pe ak na sa sta ha kim ta la wa me e a ho e pa ram de nes mi ya au yes ve pe ha kim pi na pu da yes ka kan hi ta hin sa sta na pu en nang ya e ka ya hakna amnen timu hak panwa te khon ta pan hak amomi ya ta pan hakhi ta pumai te te kai na fut puma talaba ha to a yuri ke pan hapi pam wumu yum ngo chai hakki ha te kai pu te te kai wis na pan pu pu hak pi amomi ya ta it pahana hi ta himu ya te te kai bu se te we wa ye ak yu puma na o yi ak puma mong was yu yung nyakat yan hak na amnen pumuy hi tataka kuwan ta taha amnen piu hak yan pumuy tiyo ay mo tum si mo sino mo put hak yan takat aw ya tango pumuy an opay yan hak am su pan hak talaway kuwan kyang hak ta kanen hak yan tatay an sabut hak kuwan te yan tewat hak nao ka lolmat kachit Katani kai, kahit ak puma ookyo yan, kahit ak eepul yan nakat, yan hak ay mga talaway naawak nat pasat po itumalay apisin ng puhak ansa kuspiyo, ikpahan tumalat hakam hinsake, put puhak enang hak wewantang hin puhakam tumalay au hita hinsan nakat, padu pamniti utapiyo, kasani mo ihimu pahan tumalay naupay, yan hakam nainok supan nunika, Put the word kusita.